ofeke bụ onye amụrụ mgbe ekere nkwa ụkwa. Eji wee si onye anụrụ ebe a na onwe ndị ozi ya bịa bụ o wee si n'ụkwụ wee bawa. Ọ na-abụ ewere ọnụ gbaa nwata, ọ jụwa emere ya gịnị? Ofu ndị ahụ emere ihe ịrịba ama dị iche iche tiri hozana hozana n'ụtụtụ, ha nwatikwara kpọgbuo ya kpọgbuo ya na mgbede. Anyị ahụgo 99, ọ bụrụ 100 ya eze eziokwu. Onye nyacha ụgbọala nata n'udo, ọ na-aba na ọnyaka, ochezi ọnụọchukwu na-edu ndị ije. Anya mmiri okenye na-atọ nzu nzu, okenye m ihe anụ ọnụ akwa ebe niile ebe. Ihe a bụ akụkọ mere eme n'ụzọ Gọlgọta. Eji wee kwụọ ụgwọ mụ na gị na-abọchi n'obe. Jizọs Kraịst, Ọkpara Chineke, gabigara ihe mgbu dị iche iche. E boro ya ebubo na-enweghị ihe o mere.

0: Minista na-ahụ maka nchekwa obodo bụ Christopher Musa ekwuola na ọ ga-adị mma ka onye Naịjirịa ọbụla nweta ọzụzụ a na-enye ndị agha. Musa kwuru na ọzụzụ a ga-enyere ndị mmadụ aka ịghọta ihe ndị agha na-agabiga mgbe ha na-echekwa obodo. O kwuru na ọrụ agha chọrọ ndidi nakwa ịchụ àjà. Musa kwuru na ọ bụrụ na ndị Naịjirịa nweta ụdị ọzụzụ a, ha ga-aghọta nke ọma ihe ndị agha na-agabiga mgbe ha na-echebe ndụ na akụnụba ndị mmadụ. Ọ gwakwara ndị Naịjirịa ka ha na-akwanyere ndị agha ùgwù. Minista ahụ kwukwara na Naịjirịa kwesịrị ịkwalite imepụta ngwa agha n'obodo ma mee ka mmekọrịta nchekwa ya na mba ndị agbata obi dịka Cameroon sie ike. Gọọmenti etiti ekwuola na a ga-emepe àkwà mmiri Naịja nke mbụ maka ụgbọala n'izu na-abịa abịa. A rụzigharịrị akụkụ àkwà mmiri ahụ nke jikọrọ steeti Anambra na Delta. Minista na-ahụ maka ọrụ bụ David Umahi kwuru nke a ụnyaahụ mgbe ọ gara ịhụ ka ọrụ ndozigharị ahụ si aga. E mechiri àkwà mmiri ahụ na mbido ọnwa a mgbe a chọpụtara na ndị ohi wepụrụ ụfọdụ ihe dị mkpa n'ime ya dịka bolt, nut na igwe dị n'akụkụ àkwà mmiri ahụ nke na-agbasa ma na-adọghachi ya azụ. A tụburu anya na a ga-emepe ya n'abalị 21 nke ọnwa a, mana mmiri ozuzo na-aga n'ihu nke mere ka a gbatịkwuo oge ahụ otu izu ụka. Mana Umahi kwuru na onye ọrụ na-edozigharị ya bụ àkwà mmiri enweela nnukwu ọganihu. O kwuru na edochiela boat ndị a ezuru ma kekọta ha nke ọma. Nwunye gọvanọ na-achị steeti Anambra bụ Nonye Soludo akpọọla ndị bi na steeti ahụ ka ha kpachara anya n'ihi ide mmiri. Oku a bịara mgbe a napụtara ụfọdụ ụmụ akwụkwọ n'ihe mberede ide mmiri. Akụkọ kwuru na otu n'ime ụmụ akwụkwọ ahụ nwụrụ anwụ. N'okwu o wepụtara n'ọka, Soludo kwuru na ọnọdụ ide mmiri na-akawanye njọ. Ọ gwakwara ndị bi n'ebe ide mmiri na kpamkpamkpa ka ha kpachara anya gee ntị n'ịdọ aka na ntị gbasara ihu igwe na ide mmiri ma zere ụzọ n'osimiri mmiri juru ma kwaga ebe ọzọ mgbe ọnọdụ ghọrọ ihe ize ndụ. Ọ gwakwara ndị mmadụ ka ha na-edobe gburugburu ha ọcha ma ghara ịtụfu ahịhịa n'ọwa mmiri. Ọ dụrụ ndị nne na nna na ndị na-elekọta ụmụaka ọdụ ka ha ghara ikwe ka ụmụaka gaa nso n'ide mmiri, ọwa mmiri na ebe ndị ọzọ dị ize ndụ mgbe mmiri ozuzo na-ezo. Soludo kpọrọ ndị obodo ka ha na-enyere onwe ha aka na-akọ akụkọ mberede ngwa ngwa, na-elekọta ibe ha ma mee ihe kwesịrị ekwesị ozugbo mmiri malitere iru n'elu. N'akụkọ egwuregwu, onyeisi ndị otu egwu bọọlụ nke Portugal bụ Cristiano Ronaldo ekwuola ihe nwere ike ime ka ọ kwụsị ịgba bọọlụ maka obodo ya. Ronaldo kwuru nke a tupu egwuregwu Portugal na Wales nke UEFA Nations League. O kwuru na ọ ga-ahapụ ndị otu Portugal mgbe ọbụla ọ ghọtara na Portugal anaghịzi achọ amamihe na enyemaka ya. Ronaldo, onye dị afọ 41 ma na-agba ihu n'egwu bọọlụ, kwuru na ọ bụrụ ha ala na Portugal ka na-adabere na ya, nakwa ndị ụmụ amaala Portugal chọkwara ka ọ gaa n'ihu n'egwuregwu bọọlụ na ọ ga-anọgidesi ike. N'akụkọ ntụrụndụ, ndị na-agụ egwu Afrobeat nke Naịjirịa bụ Davido, Rema na Omalay ga-abụ ndị isi egwu n'Afro Nations Portugal n'afọ 2027. Ndị haziri mmemme ahụ ekwuola na Fally Ipupa si mba Congo ga-esokwa ha. A ga-eme mmemme ahụ site n'ụbọchị 9 ruo ụbọchị 11 nke ọnwa Juun 2027 na Praia da Rocha Beach dị na Patima nke obodo Portugal. Ndị egwu Naịjirịa ga-anọkwa nke ukwuu na mmemme ahụ. Omalay na Victoni ga-agbakwa egwu n'isi ọgbọ. Davido, Rema na Fally Ipupa alọghachila ọzọ na Afro Nation nke Portugal. Ndị haziri mmemme ahụ kpọrọ ha nnukwu ndị egwu Afrika. Afro Nation Portugal malitere na Portimo n'afọ 2019. Kemgbe ahụ, ọ gbasara ma bụrụ nnukwu mmemme nke na-akwalite Afrobeat, Amapiano, egwu Afrika nakwa omenala Afrika. Ndị ọma njem ọnụ, Ebe a ka anyị ga-eweta akụkọ ọkụ si mee taa n'isi, ma gee ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Minista na-ahụ maka nchekwa arịọla ka ndị Naịjirịa niile nweta ọzụzụ ndị agha. A ga-emepe akwa mmiri Niger nke mbụ n'izuụka na-abịa abịa. Davido, Rema na Omalay ga-abụ ndị isi egwu na Afro Nation nke 2027 na mba Portugal. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị na 0916-457-7098 maọbụ gaa n'ọwara ozi anyị bụ www.urbanradio945.com. N'aha Chioma Ọnwa Sọmba mepụtara akụkọ anyị nụrụ. Abụ m Remigius Chukwudozie. Ndeewonu.
1: Sabri.

0: Ibobi bo. Eh human no aya wo chigo no get ogenibo no ban radio 94.5 e ban na do wo kwa ba e ban na hazoku na wo tenke na meme na kosi eme e ban na wo teregi kosi bata kuru no dimma umamalamba Nigeria dimma umamale Enugu state no dimma ndibo kalesia kalesia okulora adi de neke no no adi de mli ponkwam bekene kanju e bia obonifu de gumba na studio ba e if e mego agba wakasia mego aro de ogin de fenka jugudo ziem
1: adi de mligo
0: keke is nine
1: onye ka ya jukwan
0: oya ka ni na eku no woro ya ya jom a nka nku ka fa ye
1: e mani ile ga na atoka
0: oku na afia na mare makwa na oku na afia mare na oku na re ko
1: o de kwere gi ma ofu
0: no keke me
1: anne adi kwa moyi igbo ndi aje mo no keke ai mere biko bia nu so ela ita nka iji ta agbala okpuru yes, sir.
0: Makodima ndibo.
1: Nile. Baburu buru.
0: Ife melo buna iga bapi oso ni uga ade eche madu. Uga bogote guku ozubo ozubo. Ayena siganya funa bro ife ni ini. Kaga na abu nketi niya. Ugono goge ikona abu. Ekuyali ono. Nde madu. Abu nye na nyo buna. Ife dina asomo mpibolo. Na masi kwa mwonyu kuno onye nta. Ye dina asomo mpibolo. Na masi anye ncha nini. Mana. Ena sisi anya odi kagasi, no mama lo budo, no mo ibo. Nefe katasi esuze fora abonke,
1: ndi mbo fesi,
0: na ndi mba ndozo di chiche. Kedizi makankanyi, okwa ima no onye bobi ya mpukoro,
1: watu bia wale ya kwa afya.
0: Awe nese asimba, na igabombo fugodu na nkanyi, bonkanyi. Na igeti ebe godu uchu na nkanyi, anesi no no
1: mama mpua.
0: Aiti isi uchu na nkanyi. Ayewe kubezi maka nkendi mbofisa. Ayas roko na nkendi mbofisa adro. Mama naife ni inebo. Ihazie nubegin. Iwe gabazie bendozo.
1: Mako di bende delifa.
0: Amamo no diozo. Ayewe nesa yasina tata. Kaya mbo kene mbo weni wepu to heri. Wepo unye si. Nonye nhazi. Nonye mbazi. Otu egu bolo. Rangers International FC. Enugu State. Anya. Nkanyi nkanya. Bo. Mazi. Amobi Ezako
1: Esquire.
0: Okay, it's Esquire.
1: Esquire.
0: Esquire. Go is okay.
1: Iman o de ha yaman on.
0: Emana keti hapuzi ya no de go koya.
1: O de go koya.
0: O de go kwa koya de Esquire. Esi kai wani akonye lkina ya kai we topenya buku kai ba unkata basalon kani. No ya de kwono ma utu aisi abu abakiriana. Na ife basalo otu aso otu egure gwa aso mpi bolo ndi ozo na
1: ige
0: sikwe tu ana agba
1: kiyana kezi kezi ya ekene ndi Rangers eche teze kwam
0: oya kia manu ono
1: ehem
0: maburu mbune mbui kugoduru fan
1: ehem
0: bemezi
1: ya onyo olufe chaka
0: kugodu mbure ba
1: for Rangers
0: aifu ka Rangers isi ya bombo eroge na hiyendi hane mbita aso mpi ndi haba go nanki ibazua na ha ne mof mana na agbawu igwe n'udidi chiche odika gasi na n'oso sanye nozi awesi mbanu na onye onye ikuru no ono ama amakwa no ono na ya na ekuriri nka anyi no ndi oze we wiki sula anya ndi itisi if you don't tell your story
1: others will tell your story as they like
0: in a different way awesi mbana no geni igbo nke tata ai gejaka iwe ko wapotakene akoko ihe gbasalo Rangers International ife ndi anyi emebuto tu I see agba mbo eru oge ebe anyi no kita na ebe anyi na eje n'ordinary I was na anyi no nyisi general manager Rangers Gano Kotata naiku Amobi Ezako Esquire keke me
2: udodi adide ekene kwa mu unu kene ndi oma na ege anyi ntita
0: no
2: ihe anyi na asabu up Rangers as he never say that
1: adide kai kugo dia
2: iwe kuchese we kuazi ambure gba mo yo be chaka
0: Cheruka chugu check is ago up Rangers
1: never say that akwa
2: oh yeah man
1: Fondi Rangers nene ebe hanon
0: ebe fan no na no yeah you know kai swear money to say abu emumu ona abu mbo obuna ya na eku nke ndi ozo anya de chitekene no we bai si we pota we bai meti mko nye chizora na ebe osi imani ife ni nefu na rigi akpampam nya amazi amobi ke ife we di gwa ina ijozi ndi Rangers na nke ikpeazu a
2: dalu obi dem polina makana okay. Ina anya fuka rangers si we di kita inekwa anya mgbe izizi mbia eba we si unu na ndidi biju uwa
1: kebezeku
2: ara to gara aga mgbe onye isi nachi Enugu state bu Dr. Peter Ndubuisi mba mgbe o se mnata mgbe ngucha akwụkwọ na obodo oyibo mụ bịa bụrụ chairman rangers abịakwa m ebe a yọọ ndị na-eso rangers na ha ga-enwe ndidi ka a hazie rangers ka ọ dị ka ife ndị ọcha na-eme anyị abịa bido were nwayọ nwayọ tinyebe ife niile dokobe okwute anyị ejiri ụna anyị na-arụ n'itinye nwayọ nwayọ nwee ma nke a na-akpọ academicals nke ụmụaka aro ise aro isi aro asaa gbagobe emegide anyị enwe ma nke ụmụ nwanyị and unu ma na kịta ụmụ nwanyị rangers ga-agba for the first time na Premier League Nigeria omenube tupu anyị abịa omenube mana ihe na-enye m obi aṅụrị bụ na ị na-anya n'ife a niile na-eme efu na aro ịta ịnọgụ anyị ebutego iko Nigeria ugboro abụọ ọ dịrọ m n'anya ka onwego ndị mego ya bifo ịna-anya na ime aro ịtọ ebute trọfi ibụọ iko ibụọ n'ofu oge mana dosegodu nke a n'akụkụ ịna-anya ka esi ahazi ya klọb ka esi akwado rangers ka gọọmenti si akwado ka ndị na-asọpọtụ si akwado ka spọnsọs si akwado ifu na ihe dị iche dị ka esi achịkọta rangers na ka esi achịkọta klọb ndị ọzọ nọ na mba Naijiria mgbe anyị bịakwa anyị kọwara ndị nta akụkọ ihe ndị ọcha na-akpọ strategic plan anyị gwa ha na anyị nwee strategic plan ga-anọ aro anọ
0: atụmatụ pụrụ iche
2: anyị abago na the 40 and n'ime aro anọ a anyị emego ife dị iche iche akọwapụtago m maka Rangers Foundation kọwapụta maka the academicals ụmụaka dị aro anọ to ndị dị 18-19 kọwapụta maka women football kọwapụta maka ma ka anyị si akwado ndị S Rangers ka anyị si akwado supporters club ka esi emepe ụzọ anyị tụ onye ọbụla maka na ka esi wee kwado ya bụ rangers ka esi wee fọm rangers ụnụcha ma ka esi wee fọm ya afta ka anụcha ya Biafra afta ka anụcha ya ahụ the idea bụ na rangers ga-abụ klọb ndị regional niile ndị igbo niile so obi dị m nnọọ polina ka m si kwu maka na ifu ka anyị si asọmpi kịta o nwere onye ndị asọmpi rangers na-atụ ụjọ ụmụ okorobịa anyị ji agba ya bụ bọọlụ adatụ onye ọbụla ụjọ mgbe anyị ga champions league agba 1-1 na abịa okwuta first leg ndị mmadụ si na ya apụgo amarụ m kwuru na afọ vidio interviu mụ na abịa okwuta ndị jọnalist ndị nta akụkọ ndị otu na-asị m na onwere osikwa ihe a ga-emetanwụ nsi ha da na anyị ga-emeri na togo anyị ejekwe na togo turu ugo nata kịta a na-akwadokwa ịgba second round against ndị Algeria edepụgokwa anyị n'ife a na-emesị na onwere ihe a ga-agbatanụ si ya nsogbu adịrọ ọ mgbe a tụrụ na ya bụ bọọlụ naanị amarụ ka onwe ha ga-agbata mana isi m kwube n'uche nke m achọrọ m ka ndị be anyị ghọta na ihe dị n'asọmpi a bụ ihe omimi dị iche ọ bụrụ ka ụfọdụ si afịa ka ndị nọ n'ime ya si afịa enwe ha na-ewepụ n'anụ wee na-eri ya bụ anụ anyị nwa na-agbakirikwa anyị ka anyị na-anwa na-ewepụ ife ahụ a na-ewepụ n'anụ wee na-eri ya ifụna ndị na-eso rangers na ụra atụbago ha ụtọ ha na-ekwozi ya bụ ụra ekwo adị m hapi na esikwa na ebe nnọkwa na studio na unu na-afụ ka ife si eme na rangers anyị anọrọ na katidral agba kịta na o were ka anyị na-agba mana onye ọbụla enwetakwe agbarị onye ahụ ife na ọ chineke na-afụ obi anyị niile nọ na rangers fụ ka anyị si eso ya bụ klọb mana na klọb a abụrọ sọsọ futbọl klọb ominu nnukwu ife tu ndị igbo ya nwa mee onye ọbụla na-abata iru na rangers anyị na-asị agbasapụ obi gị maru na apart from n'ọrụ ka ị bịa ebe ịrụ na ịbịakwa ife chukwu anyị na-afụ rangers as religion that onye ọbụla chọrọgodu ijezi ụka ụka ebe ndị fada ma pastọ na-anọ na ọbịa katidral anyị na Chukwu ga-agọzie otu a ka anyị si afụzi ya and ọ na-adabakwara anyị
1: una na-enye oriri nsọ
2: mgbe anyị ga-enye nu goolu ọrụ oriri enye goolu ịnwụrịa nata oriri dị hapi daalụ
0: daalụ rinne ifi na-ekwu dị n'anya n'anya mbụ echetalụ m onye ebuchi wee cheta na esejụ ọgalụ n'ọgalụ nke ọma n'ọga n'ọnwụrụ ife mgbakasị arụ dị na ya na ya bụ onye naanị enwekwa olileanya n'oge na-adịrị anya n'oge echi ya takwa sorokwa ibia gbawakwa asọmpi bọọlụ onye m obi aṅụrị mgbe mfu ya maka ofu bụ imelụ arụ inwe ife mmelụ arụ ebe ị na-agba asọmpi bọọlụ ọzọ bụ inweta onwe gị kpamkpam wee chi ya takwa n'ụkwụ gị na-abọ solu ndị ibe gị wee na-agba asọmpi bọọlụ a ga-enwegasị o nwee ife gbara ọkpụrụkpụ eji wee mara ndị Rangers na-atụ m n'anya na abụ mgbe ọbụla mfia ma n'igwe mgbasa ozi soshal midia ma nke m na-afụ n'anya m na-abụ ọ na-atụ m n'anya a na-eje eje a nọ n'ekpere a na-ana a nọ n'ekpere mgbe niile o nwere nkunu nọkwa na ebe a ga-agbanye bụ bọọlụ aka na Chenugu State Peter Ndubuisi mba wee kpọọ n'ekwentị n'ọkwa n'ekwentị na-ekpekwa ofu ekpere anwa ebe niile na-ajụ kedu ihe ka isi wee necha anya wee fụ mkpa ọ dị maka ụmụazị kịta nwụrụ ụmụokorobịa enweghị ihe gbasalụfa ihe niile bụ tigbuo ozọgbo ma gịrịgịrịgịrị ịmagofu nwụrụ onye ife gbasalụ Chukwu dị mkpa nwere ife fajika bịa wee kpọrọ iwee bata n'isi anya na Rangers wee bulu ekpere ụzọ bụrụ Chukwu ụzọ kedu ka isi wee mee ya
2: ihe a bụkwa ọdịnaanị bụ tradishọn ihe a bụ tradishọn klọb a since 1970 ekpere ka Rangers ji aga mana ọ nọkatazi ọ dịka etu
0: ọkụ ọnyụ
2: anyị anachitekwe maka na ndị nọkịta bụkwa ndị na-agụkwa oke akwụkwọ anyị ejekwe tichekwa akwụkwọ gụọ ife a na-eme ndị bidobu Rangers na-eme ama na ekpere bụ ọgwụ aịgwọ wee jidesie ya ike onwe ndị si nọ mensana incorpore sano ndị ọcha si nọ ndị oyibo si nọ a healthy body in a healthy mind mana anyị nwa believe na that mind bụ spirituality arụ anyị adịgo mma maka na anyị na-agba ya bụ bọọlụ agba ọsọ mana ị ga-ejizikwa ekpere wee soro ihe niile na-eme and ịnekwa anya ka ndị igbo si eme ndị igbo ejirokwa ife chineke egwu egwu anyị n'anya fụ na onye na-enye mmeri bụ Chukwu onye na-eme ka Rangers na-aga n'abata bụ Chukwu anyị na-agbakwa bọọlụ anyị na-asọkwa mpi na field anyị na-echetekwe na Chukwu na-enye mmeri ya ma ọ bụ na ị na-eso m na akara soshal midia ịfụ na mgbe ọbụla anyị gbachaa match na ihe m ga-ede bụ thank you mighty god ndị press jụọ m ọmụnwa ma eji ebute cup nsị ha mba and ọ bụrụ ọmụnwa na Chukwu onye ọ ga-emere ebere ka ọ ga-emere ebere ihe anyị nwa na-eme bụ nke anyị ji bụrụ mmadụ ije akwụkwọ isi ka ị try ya ịnwa ọ daba ị were otito na ekene nye Chukwu ịbịa na Rangers m na-agwa ndị na-asọ mpi ma ndị na-akụzi ya bụ nkụzi ya ndị coaches emerie ọ bụrụ unu Chukwu na-enye mmeri maka na the other team na-ekpekwe ya bụ ekpere ka ha merie mana Chineke na-eche anya onwe ike ọ bụ na o ji maka ka anụ igbo si dị emere anyị ya maka na any day bọsị ọbụla ndị Rangers meri anwụrị ọnwụ na-adị n'anụ igbo niile ịfụ asụcha mpi on Sunday ịfụ na n'ụtụtụ ị na-eje jogging on Monday ịfụ ndị na-anya moto nwayọ nwayọ ịfụ na mmanya ha na-anwụ through the night na-ebu ha Rangers abụrụ football club Rangers bụ movement Rangers bụ religion ọ dị ka otu ụka Catholic ma Anglican dị otu a ka Rangers dị mana Rangers

0: tutu aka ke we mbo junior world cup emetu be cathedral aka ke si eme akita eje eme ba nwanne unya tikete mkpu odika anaru di new stadium ihe oputa na eba ino buna nuno gi iye dozi nuno gi ono kata e sanctify you no gi e purify you no gi enwa ka governor ina eme and ihe obi ji karu mbu ni naani fe ndozo orugo mgbe nti obodo ebo na tasi na ru hotel presidential asi na ru icc ufoda na asi mba ndiro possible ni ha nwucha okwia ka people na raru na ufoda na eje egwu mmiri eba ufoda na eme ndi mba me mba conference eba eje m cathedral nwannu nya funa ma di tof adi go ma di barricade ga eme na fans ama na bata ana aruzi fanine njo ese floodlight agwa m na enwo another new pattern ayi etinye njo ese roof asi na ya cover hi ebe nine ifuna governor we test and the homing kwa bu na enwa buzi ndi na agba ya bu bo utazi anu na ofuru ayi ayaman cho nu ka oda ihe yeji na akwado ya bu no bi di na emeri I na emeri afu ni na agba mbo mbo si oda barozi kwa ofuma awota ama na eguri egwu ka obu ine kwa anya ifu na oge emekwa ke economy enugu gbagote kwa ofuma maka na ihoputa na oto stadium na ima mma many other games gana happen kwa eba oto na radi ase na ndi Super Eagles je uyo obu na obro Super Eagles ga di eba ase na under 20 under 23 under 17 so iha na aru eba nwe ike imepekwu obodo mo emepe nugu ofuma maka ni I flash kwa back itete onwe mgbe a na ebuta aso mpi nile no na Nigeria na enugu oya bi se na chi me na oya bi ya na chi me na ya governor choi connect ife nile eche igba bo eche bia ibanye enugu e Ilandia na kana ibiam irao na hotel presidential isi hotel presidential obu ni icho rent obere studio ije ejigwa your players we je icc we obere hall we make your tactics practice ibanye cngi obutegi na stadium aru ofuru kedi fozo
1: ya nke aga kwanite kumo ndi na agba ya bubolo ha na asompi ha na asokuzie na odidi iche wenenwe mmiri nwa anekwokwe mana nimi ihe nile aga enweriri ebe anenwe ife mfiaru ife mkpobi okwu ife maka ife nile adisia ma imazie na oho kwa ima na obrozi nno waka no bo ekube ekube kita afu nke bi gasi afu kwa mri na government state no n'okpuru ọchị Peter Ndubuisi mba na nwado kwoli oke na-enyere Rangers nkwado n'ụdị ọbụla enwere ana mmeri ma mgbe emeriro ọgba ahụ ume ma mgbe emeri owere ihe onyinye dị iche iche wụsa wụọ ha arụ ka wee fụkwa na ọkwalite mmụọ ha nwere ajụ n'ime ihe niile a niile a ga-enwekwa n'ebe enwegasị mfịarụ gịnị ka ebe ndị Rangers na-enwe mkpọbi ụkwụ na ihe ndị iche na-esi etu a mekwuo ya Rangers achakekwuo karịa ka o si achakekwu
0: sọsọ otu ife bụ na anya nọrọ n'ụlọ anyị kịta asọ ya bụ mpi mana onwe ife ọzọ ebe ọbụla anyị na-asọ mpi bụ ụlọ anyị ọya dị anyị n'uche na Rangers so ife niile na-aga ọfụma kịta amarọ m ka ife vidio anyị na gọvanọ na airpọt ọ bụrụ gọvanọ niile na-eme a ivu mgbe anyị nọ n'airpọt aga togo anyị na-afụ na Lagos ọ bịakwa gwakwa bọys okwu coincidentally kwa a na-anatakwa Ireland ya bu no si Abuja land ayezukwa na Togo kwa ka agbacha akpo ya pick e one hand oboro governor nine na eme ya unno kwa na government house mbosi e host to players ifunduru onyinyo onye ha umuaka 17 18 enwecha ani na ebe di anya na Enugu onweri forza ndi na agba ball ucho aka no na agba ball ogo lock or medicine for ni me ha bu ball aka ha ya bu ulo oru ha ndị bọọbụ nsugide oyibo sọmtaim ha si ọga ịmakwa na ikwuche ya itinye aka n'akpa mere anyị sọmtin so ihe niile dị nnọọ mma the only thing bụkwa na anyị na-ayọ ndị chọkwa ịkwado Rangers otu anyị nwee Afro Invest n'iru nwee JR Ruby n'aka ekpe anyị ọ bụ na onwe ma ọ bụ Ban Radio na ọ bụ na Facho itinye afa ha n'azụ jesi ha bịa nweta obere ego ọ chikini money nweta ya bụ ego otu anyị nwezi team.